0: ang kapay.
1: Juang o santalang katharu, bonda ebang kwayang ko jay. Saburi bhasare.
2: Kebala Akashvani.